Kastap ka pasuk bat ka bakmen ye phi baro ki paralok nong sngap ka ni ka dei ka akash vani shilong ka bon shapi na ulai spa so pho nyo point r meter medium wave uber kat ru bat upras pa 100 sao kilahertz phila ru ban yo sngau yangi na ka news on air app.

ni gedei ka akashvani shillong bat phidang don ka bat ni ha ka program ki jingrai aingu bat philayu asmo muntani tu ka jingrai aingu nari lu mgaru blarwai da ibabel sangma muntani sngap pat ka jingrai na i compare khongla ka jingrai ka bilai ka teng wam jukut

Kanai kadai ka akashwani shilong bat pidang rengkat bat ngiha ka program ki suri ri bat pilai asgong ya to ka jingra brai kateng mariang su sieng na ka kenhun jong ikong silbi pasa ngin betangi kani ka program ha kani step da ka bangi sngap pat mentai ka jingra ni wel jun roi nong si bat ka kenhun ka jingra ka bilai kateng bat kiew syaparang.

0: kobamenta ka step singap yeki katukan yeki sembo jingtem yeki script la tho dei ba keke khaluki
1: tip pia tip mo baga jatben reo khasi penar jongi kadon leki rukom ki jinglong bat ki riti dostor ha ka beide bat ki yau ki hat karukom baseng penyat jadi yathiet ha ki hat kelong ka bapher ne ki weki wei pat ki jatben reo ne ki jaka jong ka prathai Kihat jong ki khasi kiladon na do ki por men barim laju penlong yaki shisin shtayo bat don ru ki bala penlong man ka pra ne sausngi bun sien kihat ki de ki bala seng ha ka jaka ne ka shnong ka ba kham long pedeng ha ka ba bun ki shnong ba marjan ki ju wan se wan tada wan khayi pateng seng basa la ne de yaki mar jong ki ki ba bun na kum ki ni kihat kide ki bala penyat da kahima ha ka ba ka to ka hat ka don kis iem ne nong san char jong ka to ka hima ki ju ai wai basa ki trai hima bat kum ju ru ya ki khon so as iem bat ka ju dan ru ka krong ka dan bat ka bai musur ka ba ki dei ben siu sha ka hima kat kum ki ru kom ne kendon babu ki hima la ne kat kum ge jing song dor ki mar ki mata ba wan de ha ki hat Kajulong kerukom baki hima ki pensina ya ki basa. Bat don ru, da kajingya bed bat kinong senchar hima, ki balut hi bansina basa nedukan. Kumbalong, kinong syong basa bat nong kayi hakini kihat, ki kentop ya ki tra hima. Henre ki don ru ki breo ki buwan syong basa, bat wan kayi hakini kihat, ki bedai na kiwe-kiwe pat kejaka. Kini kinong kayi ki julet na kawai kahat siya kawai pat bande ya ki marjong ki. Haki por hendai, kini kinong kayi ki wan na keleng-keleng na ki it bat ki hima ki bajingay ban kayi bat bon ka baki hap ban sa amit. Hadian ka jing wan ki kali, kinong kayi hat ki juwai di ki bos bajuya tip pat ba kum ki bajar bos. Ki juwai benai ni tayo ikini ki bos ki bapenkit iki mar ki mata jongki na kawai kayo siya kawai pat. Menta om jukam yi isyo ikini ki bajar bos, nrei lami iplipat di kikali ki bakamrit. Kineru, kile hakajuk gurukom. Kini kikali kilong kejing mentoy ki bakraw ikinong kayihat, om tang namar bakikit iki mar bat ikini ki brio na kawai kayo siya kawai pat. Nrei kilong ru, kum ki kudam ya ki mar ki mata. Kidon kinong kayi ki bawai kudam haki hat ki bapher bapher. Henre ki bamla banwai kudam ki ju bo sa amiat iki mar jongki haki ne ki kali. Haki por hendai ki mar ba ki breo ki jaya kayi ki pher na kabalong menta. Namar ba ki babuan ki breo ki dikinong rep kumta ki mar ba kongsan ki day ki mar rep. Nrei ki don ru ki wei ki wei mar ki ba mi na ka jing trei jongki pat ki mar ki ba ken thop ya ki wat ki tari ki tala ki kheo ra nei bat kum ta ter ter shu shu na mar ki ba bon ki tiar ki dei ka balasna da ka dieng ka siet bat utri ka jing penyat yau ki mar balasna na ki ne kum ka kho ka shang pedung bat ki wei ka thnam bha Don pat ki bawan di hayo de ki jan ba ki than hi. Bat kum jo de ki jing bam ki bakan thop na do ki kpu, ukhao, ka do kha, ka do, uso, bat kum ta ter ter. Wat laman ta ki lami ki tiar thamai jong ni ka jog. Nrei ka ni kam da kta e ka rukom ba ki adi athiet ha ki ni ki hat. Kum ta ngila aban ong ba ki hat man shua ki shania ha ki mar ki mata ba pen mi hi ki breo la jong. Kum bala ka dau haneng. Hakini ka juk menta, bala pelih ke perthai. Kila bon ki tiar bat ki mar ki mata, ki bala ban yo hakini ki hat, kum bayo alem haki yo sor. Namar ka jingkala ka por bat ka nusip, ka diga thiet, la ban ong, baki don ki hat ki bala duono. Kum ka nuksa, kata ka hat pali bapau nam, haki tahan syela, haki por hendai. Ki don pat ki hat ki bami thamai. Hagani ka jok balami ki hatsor kum ka yodo hashilong ne ka yaw musyang hajawai. Ki babon ki nong thiet

0: Hello.
1: Mbak editor walang.
0: Hello.
1: Hello, hello.
0: Hello, request line. Pidi menu.
1: Hello, ayo
0: semua. Ayo semua, hold.
1: Hold.
0: Pidi menu.
1: Mbak editor walang demongam.
0: Oh, ibu alang nama ngap pelak kol teng ni lah, ikan teng buat pi. Hold. Hold, hold, hold, hold.
1: Nada si para bayaya kan?
0: Oh, oh. Tapi pi abang em?
1: Ya
0: biang hoi. Ye kubli sibun ma pila fon sa kadi ke program ko jengi mo ga jengro if ka ban sengam.
1: Ha na na.
0: Ke jengro.
1: Na kome a kubli ye mama wanyang bala pesen ma yo nga.
0: Hmm, le no ai.
1: Bai pi staff jo ga ta suni.
0: Hmm.
1: Bai ku tu parlo ke bai sengam. Ke ka ol ya ta atas suni selo ma khoi.
0: Ha on. Te piko ngin pentam jing roi una kamata jumpi
1: to ker tu dai ngi te
0: ker tu dai ngi ga jing roi jong nu
1: basken dual simli
0: ker tu dai ngi basken ne ho ho ho ke ni ga jing roi ka dan
1: ha
0: te phitmu ya ka ek ni ga jing roi
1: long te ka ni ka ri sasti jong ni la da don try
0: Nokia non dai ma niente. Mhm. Mhm. Tengi qua e che tagli. Dice giù in dai tu che no. Ti sono tanat pila request jing roba che jing mod iba wan yang roi la sedang de kene le no e benel spa ma. Ba. Tap le ke tu dai ni ba scan roel
1: parana po mungam prokhad.
0: Mhm.
1: Baya pilang itu berkhan mo nana.
0: Hoi to khubli sibun.
1: Pakai yin sam yuk nana.
0: To khubli sibun sakol yang mo.
1: Ata to nana.
0: Bye bye.

Kubiai sa hisin pat ifi baro ki parlok nong sngap kani gadei ka Akashvani Shillong bat ni dan banwa lam shpi minta sai ka wei pat ka program ki jingrai khasi bat gadei ka program ki surbathyang ngi ngai skem ba pin smuk tanat ki jingrai ki bangin pentem na kamta jong phi baro phi yos ngoi ngi na u lies ba sapun yo point r meter medium wave uberan kat rubat upras pa andu psau kilohertz kum ji uru na kamta ki parlok ki basngap lengba ka app news on air tingin ya sedang no kum ni hi kani ka program ta ka pangi sngap shuai kini ki arli ki jingrai jong iba akril renja ka jingrai ka bila air teng jing im ka pensyat pat hadin kata ka jingrai ka bila air teng tang sipor.

0: Hello?
1: Hello.
0: Request line, good morning.
1: Hello.
0: Hoi, nang ta pa de, i ei tai bo phone ni ngi?
1: Con lột là mình ai?
0: Kong lột mo? Pi la ju phone teng chi ngi kong lột?
1: Ôi, con bà bà rồi,
0: Oh,
1: con bà.
0: hoi. Ti pi chat a yu pa de kong lột?
1: Dạ, không tiền.
0: Oh, không tiếng mo? Ti na tap de pia tri pia kata ayu.
1: Ya, si amat sensar ke kelau.
0: Ti kabiang garap kariang jong fi. Situ.
1: Biang garap hidu na air ke jauh ke han.
0: Oh, hoi.
1: Lam jauh ke lemhat, oi, yap bak mi nong rap sini.
0: Ti to don bok kan biang kan mo. Isu ya kermen makan biang mo kong luot ndai. Ti to. Hoi, na tapa de ti to ikong luot ke ai ka jing rai kong luot pi kwa ban sengam.
1: Ai jing rai ba selen diam.
0: Ka kanu kanu jing rai. To ti to kat bengi nang wat nang ni de kong luot ti ha to ye tho ngi ta nang tapa de pi le yu pi la e pi la ki slam.
1: Okay, then never ada di sana saja. Lajet lagi, lain lagi saja.
0: Ah, ni pi semat deh.
1: Tak akan hiar, cuma orang yang kau suai, semak jurai suai away.
0: Oh, hoi, hoi. Di hoi, bukan senang gendong li kam tam ek ya kis step hamo.
1: Ah, inang rat tahap heading step.
0: Hoi, men miet di pilak tiak keloi mo?
1: Ah, tiak keloi jam ina, kedua ikan ar, di ya tiak.
0: Oh,
1: Pang ya congkai perlang.
0: Oh, hoi. Ya pek football deh, anak kumno?
1: Ya, jimek apa sih.
0: Ti to ho kong lut kena kejing ruang ala yo andai na tapin pin sap subah lang yenu kong lut
1: ai kerpang de ni badeng na pun usla na mar sejadi kuas bahai
0: ngan oh hoi hoi badeng hoi ngakan mawi badeng hoi nang ta
1: bot bara ti ba ya request ni ni kejing ruang
0: oh hoi
1: atas ni selam
0: hmm
1: bintang ya.

0: Oh, oh ngun tray minot un dai. Ban yo long Messi hui ke singi mo.
1: Ye
0: chang kana nang Messi wang nei sa cha bu le kulor. Oh. Ba tala kam pli gi na ri obo pli. Oh, oh, te don pok ki ngi ru ngi ya kit bok mo. Bun poi sha sa ka ta ka thong dai. Burong. Alright, bless you, Boon. Hmm? This is Akashwani Shillong, and friends, you tuned into a Life One in Request program.

Parlor ng sangap da gini ki art league jawai jong ikin ti bako dor khar sa no ka bai la ker teng ko ngab barit bat hey hu tungin kin mau ka por club yang ngi bangin pin kut no ya gani ka program rim pe ki kin thei ki blawan shpina ka kaash fani shulong sangap apat sangap ya ka program ka ban bun

Lunas na pinangay sa abad ni ha ka program kay Sur Tinray kabawan siya pina ka kashfani siya long ngayon pinangay ka na ka program dagbang niya sa abad minta sa yagadjang rajang i ba skendro wells imli kabahil agar ting amoy na ban pinbuot pat dagadjang rai dan kapor ya ki ay kaya kare ka kashfani siya long.

Paglaglong sa ngabda ka ni Gajing Rai Dan Kapoor ya ki aka Chang Iba Skandro Wells MD Kapoor Klab yang ingiban pinkut no ya ka ni ka program Kisultan Rai Kapoor 1P na ka kashpani.

ka jan mir ka basuk ko fan phi baro ki parlok no snap ka ni ka dei ka akashwani shlong ka launch phi na u lai spa sa punyo point r meter sa mi dem if u be ring kat bat pras pa na sa kilahertz bat pila ru banyo snoi ki program ki jongka na ka news on e app na ka dth hashwa bing sedang bat ki program na ka ni ka station ha ka porsan bajing nya so shwa bat ka akashwani delhi na ka menta ka kubor hindi ban bo da ka kubor parang ha ka porsan lala san tunya abat ngam iki kubor ki ranch pin na delhi kani gadai ka akashwani shillong.

Yan ang Cash Financial Long Atsik Program. Istasyon niko na ismang za thumbs up is ni point kini meters media mif aru chachet sotok pri kila tso niko ataman tin bonga sa pri bajuni tok chibo bajuna kuna sona gipta amat noya. Ta atani program ko katam seng basa kanti kuna tamnam. Ta atani program ko ang GD share rape nga skang bo program ni pako na simang na nga Monesh and Sangma ni gitang ko matanggen aru gini pao Nityananda di Sangmani kita ko kamatang sekalian. Tapos kang panat si mga nga, Monesh and Sangmani git, nutju mga sa, jarambung jatinga, aru chanchiat, chanchun, chanchi sokcha, chinggeta, ya kita ko kamatang chinggen.

anak ni hospital na riang ani ko gisikra ama jion na anak ni ga cham prescription ba doctor ni siun ga palik karang porika kai ni ani arek sri kani report rang ko gap chuple bi kur abutna nangan baksana uni ja mono to kunang kur na registration ka gapal lai no ruta somoi rang na chading na nang runga cham aru ya na menning bi ani unga cham andiba na adau ya plak le karang kur na nang jawa ha maina sarkari anchang na ayushman bharat digital mission baksa sana banani ko altuk ba unga tenga ha Yanan anak ni Ayushman Bharat Health Account App Number, Chokmatan Gechi Bridongapa Digital Number Kosa Nangaya, Jion Patangaman Sumairong anak ni Plak Sana Banani Record Rangko Nal Joki anak ni Phone Nunchpedo Namat Gano. Nakwa Abhakar Tonga Ode, Doctor ni Prescription Aro Lab Report Rangko anak ni Phone Nuna Jol Jol Watat Namat Nagano. Wasan Waigizan A Hospital Lo QR Code Ko Scan Ka Enba, Ruuta Sumaina Chadengani Aro Bimuse Katani Gotak Nanang Jawaha. Yan kina nang gija gapa nal joko paro chuku makan tanga nang gija gapa nga. Nang ni number ko matna gata na daalan abha app ko dalo kabo. Dakcha gani ko nang iyang ode, jiro gatham dokbri, gnisku, sabri, sni gatham sku number o na kol kabo, ba, @abdm meghalaya ko, FB, Instagram, ba, X, Twitter gata follow kabo. Abha, ansing baljoka niko al chuku paong ataha. Yako jimani nam gani na Ayushman Bharat Digital Mission meghalaya shilong uyatinga.

dani program nak semang na bon chote ni dia nanda di sangmani kita nggak matang ha kita nggak matang ni semang bayan bon ha katam sang basakan jika matela yang nak khaswani shilong walnam.

Talaurari den tuan ki ardri ki wai ki rio pi u usnya ki nge o i ong kong sil bi pasai wai ri protect ko hapo i yung trap dep ne te sai den tu i vi tu wan an i wo ong ka men tu du wa kai de poi chukut ong ni ka program jen tia ki ong i hai ni por e ku blai ne mentai por ba ko dor yong pi prolong ta kat tu ni abani se ye gini ki kubor jen tia ki u bo kani do ka akashwani shillong ki khubor hek tin jentia gi wo pure je pi da upin che la kyang ta chwao poi ji khubor tan ji pe chwa i gini ki mat ki kong san wai pa ba ka ming halia ye ka khusnam achiever of the month kam chiwin tai le ke man ye ka entrepreneurial and excellence sdang ga jala ming halia ye ka kom lum thop wei wo pin ti kna ye ki pertu ha ki kutlu yung ye nei ban tai thap bot ka wa hapo ka sir pensnya ko mighalia wagi youtube chapang ki karkhana wagi krelang ye go upun klan ye ga subscribe kam heliang ki kor ki bor wo ga juk ko kat ni pen scam ka jhadc ga an e kur pen tibu si amber jandap ki tho gi jing pen bet nei ban ta wa wan ra hakmat ka yung dor ba kini to gi khubor ki wo bnya ke jala mighalia ra wa pa ba gi jing sedang ye to ga khusnam achiever of the month kam chiwin ta wo tip medi ki kam gi bu kru gi wo man gi wo senchi sen man gi wo senchi semen le gi ne bun ta wo pun chlor gi na kru hlot we wo be gi le chaga thong he ye ta wa is dang gi gi jing mut gi thme le ne gi wan ki kam semen gi yong ki ho e ye klam ha gi ge ski wa pa ba ye ko program me liang chief minister ge jalami ghari ya Conrad Kongol Sangma do ong wo gi wo senchi sen kre semen to man gi bu lom yong yo dong ge jalaw kam ju le ke sarkar yai ne ka heite ikular yong ka ne benta wopun baha yai long iman haye to gi kam san khi san kre ha gani ka sngi de pun kop worom le ya san pao ngut gi san khi semen ha ka sngi wa yai gani ka program kat wa u Andy Cooper Lingdo u manu nong chem wo kam jo le u CEO yong ka Paradigmatics Private Limited to manu wo yo nang kong yai gani ka Husnam kari ka jing thmu yong is dang yai gani ka Husnam pun kop worom man ka gadak wo tim mit yai gwa ta ha u yo yai gani ka Husnam ni gi benta o pher o pher man ubnahi e lingba gi langlani gi bentayong i kalam ni ka pe ikhana

0: Thakka studio ke jongi ke baman thakka janmien, ni don bat ngi ya ikong Vigonia Marbo, iban batai bat pensyai ngi halor ke pang, ke rukom thong, bat rukom penkela jingbam ya usobel, lani wood apple, syakiwi bat ke jingbam. Te kubli shibun kong bat ngipdiang supaya pi syakani ke studio ke jongi. Te hakka penung kong ea, long kong pin ai, kendiat ke jinglam perang, u eyu ni usobel.
1: Usobel udai uso uba kichukot da wood apple haraktien nongwe but ka scientific name chong uni uso kadai akel marmalus uni uso udon ya ka snap ni ka chingsop ka ba e ba but ka rong chong ka ni ka snap ka long lam chingam la ni lam stem hapo chong ka ni ka snap ka ba e don ki sembo so ki ba long lam butut baharing kat chibun kis ieng ki ba ret baret
0: to khuble chibun kong Begonia halo ketuk kacang batai lamparang kacang pekendian. Dia hakinu kibenta kacang kari India baka jalan Meghalaya baka uni usok bel ulong bha. Bat ubena iyu sarai baki jutung bha uni usok bel.
1: Dia hapok kari India, uni usok bel u mi bha haki caka kibak kapsit. Kumha kacela Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal, Assam bat kumta tertel. Kat bha kacela Meghalaya bat uni usok bel, Kami kan rai bha hapo ka West Karo Hills District bat kum chuk ru ha Ribhoi District. Ti ya uni u diang sobel la chu tung bha da ka rukom ba chu khot badding ha ka ktien nong wei. Bat la chu le ya ka ni ka rukom tung badding ha ubanai chiliu ha duk nai tung. Ti ban tung ya uni u diang sobel da ka ta ka badding method ni don kam artli ki chak diang. Uban kong udi u diang ubahe uba isai song I udai ban long kat kum ulat la ni pencil ma pat kichu khot ya uta udiang u root stock ti don kam pat ban ot la ni kho snap kin diat ha iban ta chong uni udiang la ni root stock ha ka dul chong uti uta di udiang ban ngong ti udiang uba ar pat ni don kam ya uta u bangi khot ubat ubi udi ma ti ubat udai uta benta chong udiang uba dang long la ni uba dang chus dang mi thamai bat ubala ban penkala saki chat sentiol ni ki chat so ti ngidon kam ru ban ot ya uni ubat ha ka chu ka dur kata ka dur chong uti khnang bakan ya ha bat ka chong urut stok ti ngila don menta artli diang urut stok bat ubat ti menta ngidon kam ban pen ya so ya kini ki artli ni pen ya so ya uni ubat ha urut stok akaba tap leni dakaba pen ya so leni tap ya uni ubat ha itu benta beladap ot ha ka dur chong uti pat ngi sop bha pat dau ta u badding tip ti dangi le kum ni uni udiang anda ulah he la san unsa kala long udiang uba thmai uba la pat ban pen mi ya u so bel
0: ti hadin mi la dap thung kum ta mo yu ni u so bel ti hakanu ka yom ni la ban khet yu ni u so bel
1: ti la dang ni thung ya u so bel ha u banai chiliu nai tung kata kemut ngi la ban khet no ya u so bel hau benai yayong hadu cemang jong usnam uba buat pan na tingila ru ban supet tu ya ka rong jong uso lada udang cengam kambut ka di kadak bapin i ba udang im ni lada ula kala na ka rong cengam sya ka rong lam stem pan kan dia ka pin i ya kadak ba uso ula i pat ba ka por khet ya uso bel kala de
0: ti hadir ni la dap khet mo kong Vigonia hadu kan nusngi tharangi la ban bu yunu so hadir mai la dap khet
1: ti ya uso bel hi ngila ban bu haduk kumba alta yo e haka kamra ka bangi ya song ma ka ba om dan kam ban pen red le ni ban pen he ya ka jing khloj le ni jing pcha le ni ka bangi khot ka ti nong wei ka ambient temperature le ni une alta yo ha po ka ta ka kamra klem da bu ha po ka refrigerator
0: te mentangin poin nak kendiat ha ban ta ka bai di bat ka kot ka khia te ki e ki ban ta ki ba uni usok bel udon hakal yang kakot kekia
1: ti kibenta la ni kita ki composition mo ki compound ki ba buon ki ba kham ken rei ha usok bel hi ki long ka carbohydrates ka proteins bat ka vitamin riboflavin ti udon ru ya ken ka calorific ka ba he kata kamot la dang nuk sa mo la dang isim 6 gram ya uni usok bel ila ban yo haduk kemba prapupra ka calorie but yakani la lap ru da ki start sayan ba ka calorie chong uni uso ka khambun ban ha uso u ba pau kum uso apple uso per yam bat so ping ti la dang ong calorie hangie aku ban pen so thu ba calorie kamut ba gadei ka bor lene kata ka energy ka ba uso ula ban ai ha ubriu lene gabriu
0: te kong vigonia kum no thala jupunan kam ye uso bel dan thai ki beki lat kilanti ki ben la ban chna ne pen kala mo ye uso bel shaki bei pat ki ja jingba
1: te ya uni uso bel ki briu ki chutep bat ki itho kum uta uso uba bahana ka bentaka kpo te lada ki briu ki sok po la ne ki don ye ka ching pin hial so ot ki chubam da uni uso bel badang im pa hoi bat la da ka po chong ki la se kam la man te liat ya ki nu ginu ki cha ching bam ki chubam bat ki chupen den kam da uso bel u bala i henrei la sham ru ba la da ki bam ya uso bel badang im udon pat ru ya kata ka ching mat ka balam chau la ne udon ya kata ka acidic nature bat ru ka balam khang bat la shem ru da kiching pulie ba bun hi ki brio kem chu da khambam ya uni uso bel na mar kata ka ching mat balong lam chau chong ni uso ti pila kli ru hanga ba shaphang kilat kilen ti bangi la an em ban pin kala ya uni uso bel shaki cha ching bam ho ot ki don ti kumbala ka dau haneng bat batai ba uso bel udon ya ka ching em la ni kata ka shelf life ka baduna kat kumba arta yoi e bat le si la dangi bu palat ya kata ka sngi ula man pot no bat kan chu kala long sep e ti hendrei la da bam ru bun ki briu kum chu kham da bam ti kum tangi don kam si sha ban pin kala no ya uni so bel sha ki cha jing bam pher ba pher
0: ti kum ki e thrai kong vi kunia ki ta ki cha jing bam ki bing la man sna ni pin kala ya uni so bel
1: ya u so bel ni la man pin don kam da uso mo u badang im le ni bad bolong mechat le ni badang im bad ru ban pen don kam da uso bel u bala i ba na ka banta ban pen kala sha ki chaching bam ba pher ba pher tinga harum ngan ngan ai ki nuksa chong kita ki chaching bam ki pangila ban pen kala na uso bel ti kumbang ong ning kong la dang ong ta uso bel u badang im le ni mechat bel kani ka mot u dei u chat so u bala pura ha ka ching he ching san henrei u bam pat long pat ban bam ti na kum kini ki chat so me chat bel gila ban chna ye ki chat ching bam kum ki kandi le ni ki kan cham mit mit le ni ki ta ki dehydrated products le ni ki ching bam bala dab ban pen rkhyang ya ko le ni ki bala dab ban pen

0: tr khong bat ru nila ru ban china yom niu so bil powder bat kibrio ki chu bam ba ki chu khle ba yom niu so bil powder bat ko kumbang la dab ong ma ba ki tu ki badon ching shi tom ka kpo ki sa chu khle yom niu so bil powder bat ko bat ki sadi ti yom niu so bil bala e bat bala long bam pat nila ban pindon kam yaki haka ban china ki cha ching bam kum ka so kam so squash ma ka tu ka so ka pangidon kam ban khle bat ko le ni ka tu ka rts ka so ka bam don kam ban khle bat kum chu ru ban china jam
1: to khobli shibun kong vikunia ki tu jing batai ni so tho ba na so bel yo shibun ha wala dangim bam yo so ru ring yo kum yo so na tai ki ni ki candies let's see ki jam ru ma tiang nangit baki parlok nong sngap kila yo jung to ekhin dia halok to jung batai ki jong phi te ha shwa ngin pun kut yakni ka je yakran ka jong ha kan ka jan miet na ka liang ka jong phi ka ika khobor ne ka jung tu ko pe phin ai shikin ki parlok nong rep ki jong ha kan ka por
0: te ka khobor ka bangala ban sam shaki nong rep I ka long ba kin yai biteng ban thung yo ni udiang so bel kumba ngi ba ro ngi atep ba u so bel de u so u ba ngim kham chu da sngo le ni ngim chu da kham pen don kham ti ngai la dia hi ka chilla bat mangi ba ro wi pe wi ngi phai khmat cha ki nong rap la da ki dang yai beteng ban thung yo ni u dieng so ti ngin dang yai yo yo so bel ri la da ki sang ye ban yai thung no u so bel ru un du cha no bat la da ki nong rap ki thung kam sa kut tang hang ta ti kum ba ngala ban pen ya so mo ya ki ni ki nong rap ki ba thung yo so bel but kini ki nong seng kam nong seng cham kita ke bangi khot ki entrepreneurs ti ho oi hanga shi met hi ngam pat chu yo ban bam yo ni so bel le ni kita ki chat ching bam so bel ti da ka ni nga kwa ru ban ai ka khubor but kin tu ya ki nong seng kam seng cham ki badon ban ta ha ka ru kom pen kala ye ki ching bam le ni kita ki food processing entrepreneurs ba pen sngo pha ban phai khmat lem sha u so bel number ba nila manchna shibun ki chaching bam kumbang la da batai til da uso bel umi pertai no let si ha ki wei pat ki cha dol ne ki chaching bam kum ka umso ka jam ka powder mit mit da kum ni nila ban kham pin chana ya ko kum pin don kam ya uso bel
1: te kum ba phila om moment an kong bi gunia ba uni uso bel ngim jur kham yo snau thai ka tak ta te nangait bakini ki parlok nong sngap ha kanika por kin phai khmat no khandiat mo shoni uso bakin ya thung bat kum ju ru bakini ki bathmu ru ban pan kalai ni uso bel shiki be ki judging bam ru bakin phai khmat la ni wat lat ban shna shiki be ki jing bam na uni uso te khoble shibun kong vigonia ya ka thukajing pan chai ba ka jing batai ka jong phi halor ko thuka phang ka ru kom thung bat ka ru kom pan kalai jing bam ya uso bel la ni wood apple shiki be pat ki jing bam bat ngai ju ba ki parlong nong sngap ke lai jong to shibun halor ko to ke jing pin sha ba jing batai ke jong phi te khuble shibun kong yakapor ko jong phi
0: khuble shibun kong